0: Nggih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagio Mambang Lipuro badhe nderek nyekar pangkur tigang podo.
0: Nggih, monggo.

Tunggu Bako Santoso. Gangsar kreng senging pambuti. Kasidane Setyo ngayo toto.

sopan kang sinungan mukti kastu mangko ngayom kadang mitra kang samyo dedepe.